téré bobu ñuy wax tawret ba lolo waralon ma bayi len fi dem afa tala alaykum alahd wala dama fa yagg bima taxliko ak yeen digënté bi dafa yagg yagg gu tax ngeen bayyi lima len joxone di top lenen am aradtum an yahidna alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi wala da ngeen bëgg merum yalla wacc ci yeen lolo tax ngeen wuté ak lima len digël ah ba len Musa laajé ñom tontu nañu ñu ne ko ma akhtana maw'idak bimalkina walakinna humilna awzaran min zinati alqawm faqadhafnaha fakadhalika alqassamiri ñu ne ko ñun de wuté wu ñok sa ndigal ci suñu sago waaw suñu sago wuté wuñ ci ak sa ndigal mu ne ko takay yañu abé won ci wa kër fir'auna mudi or yañ len abone ne len dañu am fête or yoy dal len fi yof waye wajiri ñuy wax Musa Samiri mom mo ñew laaj ñuko ñu yëkëti or yi jox ko mu daldi tal bu reuy jël or ya sanni ko ci tal bi pour ruyel ko bam ko ruyelé ba nopi nak e daldi ci defar ben nak yek bam ci defare nak ba pare nak amna lumu jël sanni ko ci nako ci yek wamu defar xam nga Musa Samiri dafa nekkon artiste e giir gi mu bok ñom yek len dan jam manam nak len dan jam mo nekkon sen yalla motax liñu and nak yenente yalla Musa yep mom xelam mu ngi dem ci yek wowo nga xamantene giiram gogo mom len dan jamu waw gemon na yenente yalla Musa andak mom waye mën nañu wax ne gemuna fekh la won waw gem nako ni ci kaw waye batiniyan mom japp na ne rek yalla am aw yek la motax itam ba mu amé pexé fexé na ba ruyal or ya defar ci aw yek waw dadi jël nak benn souf bu mu yoron ay souf sey itam amna ciosan ndax kéro bi nga xamanteni yonent yalla Musa alayhi salam xarna geej ba jallale aw nitam bañu jall xam nga fir'auna bamu ñewé dafa taxaw ci tefes ga haman ne ko bul dugg ndax yoon wi minuma ko fi dama ragal ne pexé la bo xamanteni Musa ko teural pour alak mi e ti Jibril ñewon war ben fasu jigen pour mom tam mëna def pexé ba wa kër fir'auna yi dugg ci geej gi ndax loolu la yalla bëgg yalla dogal bi Jibril ñewé ak fasam woow bu dugg ci bir geej gi ba mu rombé wa kër fir'auna yi rombu sen fasiya te ñom ñu nekkon ay fasu naru goor balen xetu fasu jigen wowo xeyñe ñom ñep dañu fippu top fasu wi wax na ne fasu wowo nak Jibril waron bi mu ñewé ba dab ci wa kër Musa yi wax na ne wa kër Musa yi xamuñu won ne ndeke jëm ji war fasu wi du nit malaaka la ludul Musa Samiri rek mom moko xamoon Musa Samiri rek mo xamone ne jëm ji kat du nit malaaka la xam nga lutax mo xam ndax Musa Samiri mom Jibril moko yar amna ñu ne sax du doomu yoon waye mu ngi judd ci jamono bi Fir'auna waxe ne li bu judd di goor nañ ko ray yaayam nak titon jël ko yobbu ko ci montagne ya sanni ko fa yalla yebal Jibril ne ko xale bele nak e soxla guma mu de legi lima bëgg dal modi e lepp luy walu dundu tek nako sa lox waaw yaayam sanni nako waye nang ko sam motax mom Jibril moko yar moko sam bu mu deugar yar ko bu mu deugar waaw motaxon nak mu xamé Jibril ñu ne kon Musa Samiri ba mu gisé fasu Jibril wa rek la xamné ke le Jibril la mu daldi dem nak tibbu tanku faswa te dañu wax ne
fas wowu farasul hayat len koy wax waaw e ku tibbu fumu jaar bo tibbe tank ba loko soti rek day am ruh waaw loko soti rek day am ruh day dundu di noy yor bakkan ni ñepp waaw so amone estatu bo xamanteni dang ko tabax ba nopi tabax ko suuf so jele tank fas wowu nga tibbu ko soko soti ci estatu bi day muju nek nit wa mo xam estatu bi nak la wala ñay la wala nit la wala lu mënti doon motax nak suuf soosu nak mu tibbe won ci fasu tanku jibril wa mom la gardé won motax nak ba mu défaré or ba mu ruyelé or bi défar ci nak wi ba mu nek nak bu mu jëlé suuf sa soti ci rek la nek nak waaw di nañ ni nak di nañé waaw mune len nak ki moy sen borom bi mom la Musa warona gisse jil waye nak daño ju watlo xamna du yag sax Musa ñew waye nak e ngeen xamne dal ki moy sen yalla ji ñom ñepp nak ñu wër ko di teug di fecc waaw diko jaamu waaw comme ni animi si di def di teug di fecc amna ño xamanteni sen yalla yi duñ leen sujjotal duñ leen julil waaw dañuy teug rek di fecc di way non lañu wëré won nak wi di teug di fecc motax mom la alquran wax ne fa akhraj lahum ajlan jasadan lahu khuwarun fa qalu hada ilahukum wa ilahu musa fa nasiya ay nasiya musa rabbahu huna wa dhahaba yatlubuhu mune musa da fi fatte yallam ji dafa dem nak diko seti waye fi lako bayyi xam nga nit ni doye dinen doye di gu nga xamanteni japp nen ne yalla mën na nek denk buñu yatt dugal ko ci poche foy dem and ak mom nit ni amna ci ñu doye de nonu waaw amna ci ñu doye de nonu ndax lolu amon na waaw so gisi ci julli ñu wax ne yëkëti bi nit ki di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi waaw yëkëti bi nit di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi ñu ne ngeenel du farata ngeenel neneen amna lu ko waral la ko waralon modi nafiq yi nga xamanteni dañu gëmon yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam gëm ko ni ci kaw te ci seen ci biir ñom ay nafiq lañu dañ dan def buñ dey julli dañuy yor seen yalla yu ndaw yoyu nga xamanteni ay espèce statue yu ndaw la dañ koy bokk waaw suñu kabaré nak ñu kabar bu gay rukoyé ñu yëkëti yalla bi né ko nak man ma ngi ni di julli and ak yonenti yalla Musa yonenti yalla Muhammad waye gëwumako man yow la gëm di wax ak yalla bi bu gay sigé nak ñu daal di koy bokkat ci seen poxtal bu ñu sujjoté ñu defaat non né ko ma ngi julli de waye yow la gëm waaw yalla yoyu nak dañ ka daan duggal ci poche di dox ak mom xam nga pour nak yalla feñal secret bobu pour secret bobu meuna feñ ñu ne nak legui bu ngeen de julleti comme xërem yi dañ ko daan bokk na ngeen kabar yëkëti seen loxo ba mu tollok seen nopp bu ko defé ku bokkon xërem rek xërem ba day daldi wat motax bañ ko ñëkke def jaaka ji fo tollu rek yaangi deg buttu ji ndax xërem yu bari yi wat ndax nafiq yu bari yu necc ci biir jaaka ji nga xamne kon e nit doye dina doye di bo xamanteni dana dem ba yenu ak yenu yallaam di doxi soxlaam doye di bu mel non nak mom la Musa Samiri wax ne kérok ba Musa di dem da fe fatte yallaam ji dal di dem comme yallaam ji dal aw nak la won lol la len wax wante demewul non motax alquran wax ne e yenn nit ñi dañu melni ay bayima wala sax bayima gën len ndax bayima xamna nit ki bax ci mom ak nit ki bon ci mom ndax xaj bi boko tamé dor bis bu la gisété dana la téggi waaw boko tamé jox lek fum la gis rek daw waaw yëkëti tankam e di la fon ak yépp ndax xamna né njariñam mu ngi ci yow waye ñom li seen njariñ di nekk ci yoonent yalla Musa yépp xamuñu ko waaw li seen njariñ di nekk ci yoonent yalla Musa yépp xamuñu ko li seen loraangi di nekk itam ci jaamu yëk wi yépp xamuñu ko
amuñu ben xalaat motax yalla wax ni afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ñom xamuñu sax ne yekki wi ñuy jaamu suñu waxe ak mom du len mëna tontu te itam yekk bi mënu leena lor mënu leena jariñ mën leena défendre lor mën leen itam xëccël leen jariñ waaw ñu wër ko nak nek ay mak yu am sikim yéré kër ba paré top ko nak di fecc diko jaam ne moy seen yalla motax bi Musa ñëwé ba gis loolu attaqué na mbokam mudi Harun dal ci ko waye nak Harun mom bi xew xew bi amé taxul won itam mu bayé ko ndax itam wax deug yalla wax nak ñom ne len li ngeen def jaadul du yoon yek wi du seen yalla yalla du yek yalla kenn la te jaamu ko njariñ la ñak jaamu ko lor la yonent yalla Musa mom la setti te dina ñew li ngeen di def nak ak alkandela waaji ngeen top daf len di sank

bagiaduna. Di bagiaduna lol ci suburi. Jema am ko suyu bax ci buri. Di titalo diw sama xarit la. Ba diw sama xarit la. Ko defé nak wam xam xam bi sa bu demé ba ag fofu.

mu ne ko ndax dom neena nit dafa wara yar bakanam waaw nga samontek sa sharia samontek sa l'islam ba sa bir du lek alal ju haram fexe itam ba samontek sa l'islam ba sa pey du def lu haram waaw nit dafa wara mom bakanam waaw motax mag ñi di wax ne nit ki war na fexé waaw ci yar sa bakkan rek war nga fexé ba soxna bi nga nekkal ci kër gi bu mu xam sa bëgg lek bu mu xam sa bëgg jigen bu mu xam sa bëgg dom waaw ndax ñet yi bu mu ci xam rek santage la waaw su xamé sa bëgg lek bu la méré yéxal añu bi su xamé sa bëgg jigen ah su la méré téré la bopam so xamé sa bëgg doom bu la méré duma sa doom kon nak na nga dëddu aduna so dëddu aduna rek te ñëpp te aduna te ñëpp waaw mu ne ko sama doom na nga moytu bakkar yi nax day waral dumay aduna lu jitu dumay alakhirah yalla du ko xaré ba ëlëk fi rek la la koy wone mu ne ko bakkar yoyu modi moy sa ndigalu ñaari wayjur baxul nang ko moy tandiku ndax kuy moy sa ñaari wayjur fi ngay jëk toroxé waaw lu jitu ngay am toroxtek al-akhirah muniko ba ca top itam modi fen ba ca top di wor ba ca top itam di dok mbok muniko ñenti bakkar yi nang ko moy tandiku waaw ndax da fay waral dumay aduna ak dumay al-akhirah mune ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allah ta'ala li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yadkhiruhu lahu fi al-akhirah min qati'ati ar-rahim wal khiyana wal kadhib wa inna a'jala at-ta'a thawaban li silati ar-rahim hatta anna ahla al-bayt la yakununa fajara fatanmu amwalukum wa yak عددهم إذا تواصلوا يانتي بي صلى الله عليه وسلم نينا امول بن بكار بو خامني يالا دا نا تي گاو دي موغل كاكو ديف في تي ادونا موغل كو تي ايتام الاخره نينا لو اوب دوك مبوك اك وور اك فن واو موني ايتام نيكي نونو bakka neena tiyaba bi yalla di gëna gaaw pour fay ko nit ki fi ci aduna fay ko ko itam ëlëk alakhiram modi jokk mbokk waaw kon nit ki su day jokk mbokam rek na japp ne dana am aduna bu neex dana am alakhiram bu neex su day dok mbokk nak lu dundam neex neex ci njël ben nga itam na sorale ne mujju gu bon lay am yalla ñu ci yalla mussal mu ne ndax yonent bi moy wax neena da nga gis neena mbokk yo xamanteni naam ci walu jiko sax nek ñu ñu bax xeyna ay katchor len ay nan katu sangara len wala tabarkal dal ay katchor lañu dal bi ma'na al kalima neena luñu bon bon ñom mbokk yoyu fek ñu ngi jokko di dox senu mbokk di ko rabanti bu mu jup neena yalla dana yokku sen wursak yalla dana barkel njabot ga feek ñu ngi jokku mbokku ga kon nga xamne ay mbokku luñu bax bax bax bax te jubawuñu sen bir rek waaw yalla du yaatal sen wursak mukk waaw waye luñu bon bon bon bon waaw te sammu mbokku ga japp ko rek neena yalla dana yaatal sen wursak waaw dana yokku itam sen lim waaw muniko kon nak na ngay jokk mbokk muniko itam wa wassayna al insana bi walidayhi husna muniko nak na nga gor gorlu ci say wayjur muniko ndax yalla denkanena ne neena ñuy rafetal jëm ci ñaari wayjur motax yonent bi de ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataba allah lahu biha hajjatan maqbulatan mabrura yonent bi neena neena ki xol way juram beutu yermande
neena xol ba gatt na wante yalla bindal nako ci ak guñu nangu gis ngeen ak la ca nek ci choono ak la ca nek ci alal ju bari ju ñuy dépenser ne yonentibi neena xolal ma sa wayjur rek xolu ñewante ak yermande neena mu tollok yoolu ak guñu nangu mu waxat ne man arda walidayhi faqad arda Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah yonentibi neena kep ku merlo kep ku geureumlo kontan lo sa ñaari wayjur neena man yalla nga kontan lo kep ku merlo sa ñaari wayjur yonentibi neena yalla nga merlo alon ci yalla musa mu waxat ne man barra walidayhi tuba lahu wa zada Allah fi umri mu ne kep ko xamanteni teral na ñaari wayjuram neena koku de wona ak taxem te itam neena fanam de na gudd lol sax wa motax yonenti bi ne na ngeen di teral seen ñaari wayjur donte sax dañu faatu ndax wax na ne man hajja an walidayhi aw qada anhuma maghraman ba'athahu Allah yawm al-qiyamah ma'al abrar yonenti bi neena kep ko xamne wayjuram dafa gennaduna te jotul wona aji makka neena wursagam yaatu ba mu dem ajaliko wala wurs wayjuram dafa faatu bayyi bor yu bari wursagam yaatu mu fayal ko bor yoyu waaw ngir bañ ñu mbugal wayjuram ci bammel ndax gis ngeen neeku de yobale bor so duggé ci sa bir bammel dañu lay jeng dañu lay chéné ci sa bir bammel fek fayaluñ la bor ye mu ne kon nak bo fayalé sa wayjur ay borom wala nga adjal len makka neena ëlëk yow bu la yalla di dekkal yowmal khiyam daf lay boole nit ñu bax ñu sellña waaw nga yalla ngi wax ni innal abrar la fi na'im wa innal fujjar la fi jahim motax mu ne cipp ko xamne bëgg nga jokku sa ñaari wayjur waaw fekk ñu faatu neena na nga jokku nak ay mbokam waaw anam ki nga xamanteni wayjuram dafa faatu faaletul ay mbokki wayjuram waaw koku na japp ne teralul ay wayjuram donte faatu non motax ñu ne waaw kon bu sa wayjur genné aduna rek na nga fexé ba teral len ndax taranga gogu na nga fexé ba teral ay mbokam waaw waye sa wayjur genné aduna nga xalab ay mbokam koku baxul ndax dañu wax ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daf doon dox ci mbeddi Madina yi dajek ben xalé nu yonté xalé bi fekk xamoon na wayjuru xalé bi wayjur wa ko bax la won mu nuyu xalé bi fay ko mu ne ko yow de sa bay ku bax la won kan la la baye mu ne ko baye na ma yalla waye lu jitu mu ne ginnaw ba ma baye yalla ba nopi denk na ma ñett mu ne ko ñett yoy yan la mu ne ko denk na ma nema bo ma sulé ba nopi buma sulal samay mbokk bo ma sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré bo ma sulé ba nopi itam buma sulal sama jëf Umar ibn al-Khattab ne ko firil ma wax bi mu ne ko bo ma sulé ba nopi buma sulal samay mbokk ndax yalla mo denkaane ne mbokk dañu koy jokk te ku jokk mbokk yalla dana yokku sa wërsek dana yokku sa dundu waaw mu ne ko te bëgg na sa wërsek yokk bëgg na sa dundu yokk kon nak so mu sulé ba nopi del dox mbokk gi mu ne ko itam bo mu sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré ndax yenente bi mo wax ne ku amul wëlëré amulo diiné mu ne te bëgg naa nga am diine kon boo ma sulee ba noppi del dox wëllëre gi moo di neen mag ñi ma daan nekkal ci koñ bi daan ànd ak ñoom di waxtaan ci pénc mi daan dem ci jàkka ja bu ma amee soxla wax leen ko ñu jàppale ma ci mag ñooñu soo demee su ma génnee àdduna la nga am ci wërsëg dee leen ci teral te del dox itam di leen nemmeeku loolu de boo ko defee ah dana buma duggé ci sama bir ba mel dé dana mëna tali muniko benen bi ci dess itam modi buma sulal sama jëf
modi ne lu bax rek nga ma xamé aw julli wor japp sama ñambur duguma ci yenn problème yu ñak fayda li yalla ak yonentam bi bëgg rek ci la nekkon lolu moy jëf ci ma xamé won kon nak ngal buma genn aduna yow nga nekk ci jeneen diine ju bokut ak sama diine ji wala nga nekk ci yeneeni jëf yu bokut ak sama jëf yi do nan sangara kon bul bayyi bama faatu ngay nan sangara da wo tuf cigarette kon bul bayyi bama faatu ngay tuf cigarette kon nak bu ba soulal sama jëf kon nga degge ci ne li yonent bi wax ne man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasid ikhwana abihi min ba'di ku bëgg jokk sa wayjur fekk mu faatu na nga jokk ay mbokam ci gannaawam mu ne ko dom bu ma yejjil borom bakar nit bu defé bakar bu ko yejji dang koy laye bir waaw di xass borom bakar waaw té nit ki ndax def na bakar rek nga koy xass li woro ko wona def yenente bi neena ku ko def yalla dana la natto bakar bob waaw nit bu defé ak njubadi dang koy laye bir dang koy war waye nak do ko xass waaw ndax yalla moñe doomu adama mu koy moy waaye nak bu ko moye nak ko jéggulu bu ko moye itam na tuup mu ne ko itam bo bëggé nek goor gu dëgër da ngay wakirlu ci yalla baña wakirlu ci nit ñi waaw ndax bo wakirlo ci nit ñi da ngay nek goor gu doyé di wakirlu ci yalla yaakar ko ci sa wërsekk yaakar ko ci sa lepp mu ne ko bul nek muk borom ñaari kanam waaw tay nga melni ëlëk nga mel neneen waaw bul nek borom ñaari kanam manam bul nek nafiq rek mu ne ko ndax kep ko xamne ñaari kanam nga am ëlëk yowmal khiyam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la dekkal yobula safara nga yore fa ñaari lamiñ waaw mu ne ko itam na ngay siwel nuyo waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la wanti bi nga xamanteni yalla dogal na mom luqman muy war domam ji ci kaddu yu jekke ni amna lu mujju dab dom ji wanti mbok yi bala ñu agg fofu te comme waxtu wi dafa jégé ci

0: لهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ويلا أورينتنن دومو آدم بيوانكو نياريوني يونيبا أك يونيبون ويلا بنكو أورينتي بنكي لن يطلق ديكو سيطان مورد وفرم ويلا وحكوا في سورة البلد نواهديناه النجدين kulaye bi rek bokk julitam waye bo genné ci ëttu ba ñepp tok na diw kat dafa na nangam waye buñu tejjate tejjo ci neeb ba mëna ko nangam ak nangam ak nangam ki dootu la bindalati yow kulaye bi sa moomu julit waye dañ lay bindal bakaru ko xass julit waye tan mak na rañi motax wax ma ne doom jikoon bo gisate sa mbokk julit def naka su dool noona dañ koy laaye biir waaye bu ko xas bu ko ayibal wane ko itam man sahahu an yakuna aqwa nnas falyatawakkal ala allah waaye képp koo xam ne bëgg naa nekk góor bu dëgër nee na ngay sukkandiku ci yàlla ci lépp lu muy bëgg waaw boo sukkandikuwoo ci yàlla da nga sukkandiku ci leneen lu dul yàlla te boo sukkandikoo ci leneen lu dul yàlla doo ca am la nga bëgg waaw doo ca am li nga bëgg ndax yàlla rek mu am yermande bu matale yermande boo xam ne bu koy jëflante ak jaamam daf koy def rek ngir yermandeem waaye keneen ku dul yàlla koo yaakaar bu yàggee rek mu jekki la wala itam mu yàq la waaw waaye nag bu fekkee yàlla rek nga yaakaar moom di wàkkeeb lu ci moom ci lépp dana la doy sekk ndax wa may yatawakkal ala allah fa huwa hasbu yàlla nee na képp ko wàkkeerlu ci man nee na doy na sekk man yàlla ci yenul ko ay mbiram ñépp moo tax mu waxaat ko moom lokmaan ni ko kon day wàkkeerlu ci sa borom moo tax ñu wax ne ngam dafa séddalikoo ci ñeenti tomb wala boog ci ñeenti ponk la ngam séddaliko ponk bu njëkk bi moo di ak tawakkul ala allah ponk ñaareel bi moo di ak taf weeb ilallah ponk ñetteel bi mooy arroba bi qada illah mu juróomeel bi moo di ak taslim li amrillah ñeenti ponk yooyu ñoo fonde ngam ak tawakkul ala allah mooy nga signé accord ak yàlla ni ko yaa ma doy ci lépp waaw ni ko daal yaa ma doy ci lépp bàyyiwu ma nag bénn wàll ak taf weeb ila allah moo di la mu am yépp ci alal ci doom ñépp loo am rek nga jox ko yàlla waaw loo am rek nga jox ko yàlla ba deseetuloo dara moo di taf weeb ila allah wu fonde boo am ré ila allah inna allaha basirun bil ibad nga jël sa lépp jox ko yàlla ba deseetuloo dara waaw toog rek dese yàlla waxlu baa bi qada illah nga nangu itam atte yàlla ak dogalam ci yow ginnaaw dang ko joxee sa bopp jox ko li nga am nga nangu nag la mu atte ci yow atte ba bu fekkente ne gis nga ne day atte safal la nga nangu ko xam ne yow rek cee mujj bu dee atte yow la itam nga xam ne sa borom mooy jëflanteeg yow ci ngëneelam bu ko defee nga sant ko gërëm ko moo tax mag ni daan mën a ñaan yàlla pour di nangu ay atteem di nangu ay dogalam di nangu itam nangu nangam ci ñoom waaw loolu la si di xaajinaa ngi si junj ca genu tey siir wax ne wa rabbini bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu ya allahu wa rabbini yàlla nga ma gërëmloo yàlla nga ma nanguloo bil qada ci ma nangu sa atteeg sa dogal ci man waaw su ma tegee feebar ma nangu ko su ma tegee boo muy xeewaa itam ak wér ma nangu ko xam ne yépp yaa ma ko jox yaa ma teg feebar yaa ma teg yaa ma may wér su dee ñàkk noonu su dee itam am noonu su dee jàmm noonu bu dee fitna itam noonu waaw wante daal lépp lu yàlla atte ci man yàlla maa ngi lay ñaan lépp loo atte ci man yàlla naa ko mën a supporté wa rabbini bil qada rabbi musabbirani ala balaika yàlla na ma muñloo nag balaa ba ma teg waaw balaa boo teg ci sama koo rek yàlla na ma ko muñloo kon arroba bi qada illah maanaam nangu atte yàlla kooku dafa bokk ci ponki ngëm yi waaw nangu li yàlla atte ci yow mu ngi mel ni ki am kilifa nako yaay sama kilifa koku def na ak tawakkul alay la na liggey yep ba nga waxe day nga yekati ko jox ko ne ko kat sama so do nga ni am koku mo di ak tawfiq ilay la na mon yep jox ko ko wa rida bi qada'ihi legi nak faw do ba donc def ci jël ak ci nga jox na la fa def mu tey def ci na fam so baba itam dal nangu ko donc itam dafa dal la soldo ba jël ci juroomi dirham jënd ci goro itam bobu ba nga nangu ko mom dal yow jox ba ko say mbir su jëlé lepp baxna su la ko dalo baxna bu ci jëlé tuuti dang man dewal na ci dess baxna bu la joxé tuuti jël na ci dess itam baxna yow dal nangu nga ne dal sa kilifa la lam atté ci sa yef sunna ko te neex na la waaw mo ne képp ko xamné yalla atté na ci yow wala mu dugg ci yow nga nangu ko yalla itam amna ma xut bo boko jëfale lu neew mu nangu ko bu ful ko da nga bari lool waaw motax yalla ne radiyallahu anhu wa radiyallahu anhu am na sama jaam yo xamne gërëm na leen ñoom itam gërëm na ma ndax dama leena tek ay nit yu nangu ko ñoom itam ñu liggéeyal ma lu tuuti ma ful ko waaw wa taslimu li amrillah mooy nga jébbalu ci yàlla ba lu la yàlla teg da wax pourquoi wax ne da naan kilifa nangul kilifa ga ba lu ko kilifa ga teg du ko wax ne ko lu tax nga teg ma nangam waaw nekk itam bu demee yàlla lu yàlla wàccee ci kawam du tax mu onk bu laan yàlla lu tax nga teg ma nangam daf koy nangu rek daf koy nangu rek ndax xam ne jaam la te yàlla itam borom xam-xam la borom kattan la te itam ku am ñeewante la ci jaamam itam neena duma toy ci jam bo gamé lolu kon da ngay japp né bo nekké ci ngub mu tégu ci sa ko rek da ngay xamné ciobal yalla la ak nangu nangu yaay yu di ponki ngam yi mo di tawakkul ala allah té mo di wone tawakkul ala allah fa huwa hasb ak at-tawfiq ila allah té mo di fogué do amu re ila allah wala ni kon ponki itam kéfir ñent la ponki kéfir ñent la تعودي الرغبة والرهبة والشهوة والغضب الرغبة موي ندبري لا يخمم بوك لي بوك لا تي بوك ينا خمنتني موي تخ ما نانتي بو داجالو تي نيت كير مو نيك يفير مودي الرغبة اك الرهبة اك الشهوة اك الغضب موي rahba moo di nga bëri looy xemmeem bëri ay bëgg-bëgg te rahba mooy nit ku nga xam ne fitam dal amul fit ab ragal ab bokkat baaxu nit dafa war a woola yàlla te boo woola yàlla ñu ne lépp achahwa mooy koo xam ne nitu plaisir la nitu bànneex koo xam ne dafa topp dëkk nan ba mu ëpp ak itam alxajab moo di mer mu ne ak rëw ba mu ne nit ki su fekkee dafa bëri la muy xemmeem moo bëree ay bëgg-bëgg mu cëguloo àdduna maanaam rëj cëguloo àdduna waaw te àdduna itam nar la muy rëbb nit pour dugal ko safara waaw ndax àdduna kër la boo xam ne saxul waaye bis bu nekk dana jikke nit ki ay façon njabar yoo xam ne dafay wan nit ki ni ko doo fi jóge ba mukk doo fi jóge ba faw su ko defee nag loola dana tax nit ki di bëri nebet loo di mu foog ne dana ko am ci àdduna fekk xamoo ne warsa gam yàlla daf ko limité xamoo ne itam ay moyen yàlla daf ko limité xamoo ne itam fan yim fi war a dund yàlla daf ko daf koy limité su fekkoon nit teel na koo xam ne noonu kon dana profité ci dundam la jaadu rek mu def ko la jaaduwul mu bàyyi ko waaye nag àdduna jibar na nit ñi ba nit ñi xamuñu ne seen dund dañu ko limité dafa fu mu yem kon raax ba boobu boo ko toppee mën na laa jaw ci kefir moo tax yàlla waxu yonent bi ne ko la nga gàttal sa bët nag ndax am na nit ñi nga xam ne defal naa leen xiiwal may leen alal ju bëri alal joju ma len jox nak du dara du do pignatum aduna la waaw nga gattal sa bet nax la ngay am yawal xiyam moy upp waaw ya ñu wax na ak soxna yi nga xamne yi nga xamne ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam do la len denc ndax jigeen yahud ni dañ sol yere yu cher lañ doon sol sol dal yu cher maquillé seen kanam yi yaru sak yu cher sol coow boo xamante ni génn jawane wu ci mbedd mi jawane itam ñi nga xamante ni ñoom la yonente bi di denc ci këram ni leen yéen ay jigéen ñu tar da ngeen xamal leen àdduna xamal leen na ngeen di solo waaw xam leen nu ngeen di doxalee seen àdduna ba jigéen ñu xamoon a ñëw ci yonente bi dara bëgg yoon di defal comme ni jigéenu maanaam comme ni yahud yi di defal seen jigéen yi te moo di wutal leen yere yu cher ñooy génn di jaayu ci mbedd mi yàlla nag ne yonente bi waxal say soxna ne leen bu fekkente ne àdduna la ñu bëgg na la ñëw ma jox leen àdduna ba mu doy laaju ci dëkkuwaay yu rafet dala aju ci kër yu rafet dala aju ci lekk gu neex lépp ma jox leen ko waaye bu ëllëgee du ñoom dara su fekkente ne nag sa doonuma yàlla ak yeneen tamba nanu bàyyi bu ëllëg ndax bu ëllëgee danañ am lu kenn amul kon nga gis ni kon rëx ba baaxul moom bëree waay xelleen ndax mën naa jiw nit ci ci musiba rëx ba itam baaxul moo di lu yëngu nga ragal ko jullit waroo def lu yëngu rek mu ragal ndax kat nit yàlla ba dafa wax ne ay xew-xew dana faral di am ci jamono xew-xew yooyu dana nekk caaw nekk mbëmb mu ne wante na ngeen fexe rek ba tënku ci sunna tënku ci alquran tënku itam ci sunna ndax jullit dafa war a yor jikkooy sal guuf sa guuf lu ngeen la bëri bëri dafay sëgg rek bu ngeen la dalee mu siggiwaat jullit jullit itam lu coow la bëri bëri lu ndëmb la bëri bëri dafay sëgg rek ci alxuraan ak sunna jëpp ci rek mooy ci dëgër ci waaw mu wattu ko ay dëgëjëm ba bu ngeen la dalee itam mu siggiwaat rek nekk fa mu nekkoon waaw kon jullit dafa war a am fit ci li mu nekk waaw dafa war a ñeme ci li mu nekk waaye jullit boo xam ne saxul fenn loo ñëw tiital la itam baaxul moo tax yàlla wax ni ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun waaw ñi nga xamante ni gëm na yàlla gëm gu war ñooñu mag ni jamono du leen tiital waaw kon jullit dama war a nekk ko am fit te itam wóolu boromam xew moo di ni ki nga xamante ne dafa topp bànneexu bakkanam waaw ndax dañu wax ne doomu aadama mu ngi séddalikoo ci ñeenti cër cër bu njëkk bi moo di xelam bu ñaareel bi moo di ruuxam bu ñetteel bi moo di yaramam bu ñeenteel bi moo di bakkanam mu ne cër bu njëkk bi di xelam nee na la koy dundal moo di mu jàng ci xelam di ci xalaat ndax jàng ak xalaat mooy dundal xel mooy tax xel mën a dund da nga gis ñaar juddoondoo ci benn kër bokk ndeyek bay kenn ko ñu bàyyi ko ci kër ga kenn jàngalu ko ka ci des ñu yóbbu ko école muy jàng gis nga ka nekk ci école ba di jàng xelam mooy gën a dund ki nga xamante ni mu nga ci kër ga toog ñu koy yónni kon kële dañoo dundal xelam kii dundalu ñu xelam ñoray xelam nit ki moom itam yaram moom li mu dunde moo di ñam fek yaa ngi lekk lekk bu baax sa yaram di rafet sa yaram di dund waaw su ko defee yaram moom lekk moo koy dundal moo tax war yi bëri ci lam bi ñoo lekk lekk bu baax di defar seen yaram ba mën a taxaw ci lam bi jàng ci lam bi di daan nit ki noonu itam ruux mom jamu yalla mo koy dundal jamu yalla moy dundal ruh kon ni ñam di dundal ay yaram wa sarah fi ki ngi julli mo ngi dund ba da wa mo ngi dund mo di joxe azatu mo ngi dund so da wax wax ju baax mo ngi dund wa so da def yow mo ngi dund lay ñep ay vitamine lay dundal ruh dama nak da nga gis nit ko xamanteni dundal na yaramam ci xato lek yu baax ba yaramam ray lool bi nga ko xol waye mu saggane ruham ba ruham dana tuuti ci ci ruhatu waaw motax ndax dafa dundal aduna ba yi am xirante sa akhira moy sa ruh kon dundal nga sa ruh nak ci sa sa yaram ci ñoom da mu la dundal sa ruh waye am na ñoo xamne dañuy dundal seen yaram bayi seen ruh ñu xamanteni dañu bayyi seen yaram la pour bu bo len gisé dañu touté bu aw la nga ñi xala amuna luñu lek fekk dundal nañu seen roh ba seen roh ray bo xamanteni jéggé na do bu fekkone yalla jox nañu bët yo xamanteni mën na gis baaxé kon dañu gis né amna nitu yalla yo xamanteni seen yaram touti na la waaw waye nak seen roh may na lool seen roh yooyu nag duufal nanu ko ba nga taxaw ci lambi diine di daan comme ni ngar mi duufalee yaramam ba taxaw ci lambi àdduna di daan waaw loolu ngay gis klaasu suñ moom borom tubaab nga gis ko mu tuuti lool ci jëmm ja waaw fekk ray na yaram mi dundulu ko ndax wala àdduna la waaye su fekkoon yàlla jox na la xam-xamu baatim da nga gis ne itam wax dëgg yàlla yaram maanaam dundal na rooxam ba mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu jéggi dayoo la ci kàttan waaw kon nga gis ne kon nitu yàlla yi noonu la waaye lay màccaar ci ñoom dundal day roox ci ñoom léegi noonu itam am na nañu tuddaat bakkan bakkan moom wax na ma ne moom bànneex rek lay dundi am na ñoo xam ne nag bànneex boobu dañu koy rey ba yëlif seen bakkan mais am na ñoo xam ne dañuy dundal seen bakkan ci xeetu bànneex xeetu yu neex ba nga xamante ne léegi seen bakkan moo leen di yëlif kon nga gis ne lopp ni ci ñu daan dundalee bakkan wala ni ñu daan reyee bakkan daan nañu dem ba togg seen ñam bu neex taaj ñam wi nga xam ne lekk rek ci des ci xeet ñu lool ñuy jéggi bool bi dem wala ñu jël bool bi waaw miskin mu amul lu mu dundi lu mu añi wala lu mu reere ñu joxu ko daa ñu toog ne dañu yar seen bakkan wala ñu sol yére bu rafet fota moom moom ci suuf wala ñu sol daal yu baax yoo xamante ni baax na waaye pour dem rek waaw seen bakkan yàqu parce que bakkan dañu ne fas la fas nag soo ko tàggatul mën naa màmm te bu màmmee nag mën na laa gaañ moo tax kon bakkan dana koy yar yar sa bakkan boo yarul sa bakkan nag mën na laa indil musiba bu rëy moo tax mu ne bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek lay bëgg ci nit bakkan la bakkan nag la muy bëgg xamul la ca baax ak la ca bon bakkan jawara jàngur mën na koo romb mu bëgg ko bakkan xaalisu jàngur mën naa tege mu bëgg koo sàcc bakkan ñam bu neex mën naa tege xelam nekk ca pour mu lekk ko waaye nag bakkan buñ ko boole mu tax xel mu la yar toujours rek ci erreur lay dëkk toujours rek ci musiba lay dëkk bakkan dañ koy boole xel mu ñu yar ndax su fekkente ne bakkan gis na jabaru jàmbur bëgg ko xel mu la yar moo ko noon yàlla da tere na nit ki di xool jabaru jàngur ndax loolu dafa laam te itam boo ko bawul ëllëkee mu xiyaam dañ ci am duma yu metti di ko yedd ba bakkan retourné bakkan léeg-léeg mu gis xaalis ci biir nekk kenn nekku fa mu am bëgg-bëgg jël xaalis ba waaye xel mu ñu yar moo naan ko ah xaalis bii day nga ñu rus nga te itam kilifa nga te gis boo ko jëlee itam ba nga xam ne yaa ko jël dangaa am gàcce te itam sa gàcce baaxul ndax nangam mën na laa yàqal nangam ak nangam ak nangam ak nangam su ko defee xel moonu mooy wolba ci bakkan kon xel dafa mel ni mooy sàmm gi nga xam ne mooy sàmm bakkan waaw comme ni nit di samee ak jof waaw léeg-léeg itam doktan dina gis moom xay ma nekk ca laa waaye xay mu neer moo ko nara ñam bi nga xam nga na ubon nañ ko wala ubuñu ko ndax ñam mi baax na wala baaxul tey nga laaj ba xam comme da nga ko fay fekk rek waaw wante nag nit ñi nga xamante ni amuñu xel te ñu tudde leen ay dof nit ñooñu nga xam ne amuñu xel dangay xool ni bakkan di jëfandikoo ci ñoom ak ñu bakkan amee dof loolu moom moo waral itam dof bi bu rombee poubelle bi ñu tuur fa ñoom mën naa jàdd ca poubelle ba di lekk bu fekkee bakkanam bëgg naa lekk ci lekk ca ñoom ba maanaam bu ca bakkanam bu ca xelam nekk bu ca bakkanam nekkee rek day daal di daw dem ca poubelle ba di lekk waaw lu tax mooy lekk ci poubelle bi c'est parce que amul xel ma ko wax ne ko lii ngay lekk baaxul waaw su ko defee bakkan su fekkee amul xel mu ñu yar mënu ko lënkaleel ci musiba rek lay dëkk mais ñu la yàlla wax ne nit ñi am na ci ñoo xam ne sàggan na mu baraay seen xel sàggan na mu baraay seen xel dundal seen bakkan ba seen bakkan xëy nekk seen yàlla mu tax bakkan dañ koy lënkaleel xel suñ ko lënkee leewula xel mu yow xel mu baax bakkan boobu ci musiba rek lay dëkk ndax bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek waaye la muy bëgg nag xamul ndax baax na wala baaxul waaw xamul ndax baax na wala baaxul ba tax na kon yàlla wax na ci alquran ne am nañu nga xam ne seen jaamu bakkan lam ndax la seen bakkan bëgg rek la ma xam waaw ni ñu ay dof sax de waaye raye nanu seen xel ba xalaat bu mu leen indil ñu lànk ndax topp seen bakkan rek bakkan bi mu junu ëpp pouvoir xel mi ci ñoom loolu ngeen sant rek ñu def ko mu la yàlla wax ne afa ra'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmi afa ra'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basrihi ghishawatan faman yahdihi min ba'di llahi afala tadhakkarun yàlla nee na xanaa gisuloo waa ji nga xam ne nekk na jaamu bakkanam xam nga ku dem ba nekk sa jaamu bakkan da nga dugg ci cànku te doo te doo ko yëg da nga dem ba ku la wax dëgg doo ko dégg da nga dem ba itam doo nangu dëgg moo tax topp sa bakkan day dem ba wowal sa xol te bu sa xol wooye nag si fi ne sa xol dee na te ko xolam dee safal na ci ko moo tax nag ñu ne kon ponk yi nga xamante ni moo di ponk yi ñu feer moo di rëx ba bëri lay xàmmeem rëx ba ak ragal lu jar sa ragal ak chex ba moo di leen topp sa bakkan bu mu ëpp nga ca topp moo di al xadab muy mer mer itam dafa bokk ci ñi nga xamante ni ponk yi kee feer la nu moo taxoon Luqman wax doom ji ne ko soo bëggee booleem xeetu yëw yi da ngay fexe ba bañ a mer waaw mu ne ko ndax mer moo booleem xeetu ay yi mu ne kon boo fexe ba mucc ci mer rek mu ne kon nag léegi da ngay daal di am aljanna waaw ndax nit ki su xasee mer rek mbooleem xeetu ay yi taxaw noonu ci kanam waaw waaye soo meroo rek mbooleem xeetu ay yi sori na la mu ne ko kon da ngay fexe rek ba bañ a mer yonent bi sax waxoon na ko benn waay waa ji dafa ñëw ne yonent bi dénk ma te nga tënkal ma li may dénk yonent bi ne ko bul mer soo fexee ba tee sa bopp ba bañ a mer de dana mën a am àjjana kon nga xam ne yonent bi waxam boobu dëppoo na ak waxu Luqman yonent bi wax na ci xadis ne fa inna dunya xadratun xulwa wa inna allaha mustakhlifukum fiha fa nadiratun kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi an-nisa ala inna bani adama khuliqu ala tabaqatin shatta yaram ci taxaw na di war julit ñi naan yeen julit ñi mang leen di yegal ne aduna tobu na taxla taw bu meññi lool sax mo nekk yalla nak mo len fa yobbu pour ngeen wutu ko da ngeen xol nak naka ngeen di ligéy ci aduna ndax da ngeen sel wala da ngeen sel da ngeen moytu aduna na ngeen moytu jigeen mo la ndax fitna banu israël jigeen la won mo len fitna lan ba yaqal len waaw fitna bobu nak mo ñew ci jamono goor ni
1: ko ne
0: ngeen fex ba su ngeen mere rek ngeen fex ba mu gaaw a dem ngeen ko mu ne nëbb sax moo gën kon ngeen ci ponk yàngoo

am ji mo upp ragal yalla ga upp lolu tax doon ji dal di xam ci saasi dal di faatu ci saasi ngir ragal yalla bu upp kon nga xam ni dalé bi la ko war ci doon ji def nako mo ci ne def na ci mom ak ragal yalla def na ci mom yar bu rafet ba doon ji xey be ci climat ndax ba ci yo dugg ba ci sel yo xamanteni dal la ko wax doon ji motax alquran itam da di tibbu warate yoyu ci jamono yonent yalla daw da nga xamne jitu wona yonent yalla muhammad ay siècle siècle siècle yalla jël histoire luqman ak nam doon doxale doom ji indi ko ci alquran pour jelek ni jere ñoko kon mu ki jelek ni yo xamne ngeen ni ko da wax jiko rek la jiko yoyu nak mom lañu yalla doon won ci digënté luqman ak doom ji ak lan ko doon digal lolu nak luqman def ko digal doom ji rek waye mo leen gëlit mo leen ko jarima kon tabarakallah makki

ko un fuf babural nat koku waxin bi ñaawla bo xamanteni ko gëm xërem ni ko yefiri mak yi gëna won bu ndako waxe da nga wara da mu xam ndax dafa tudd awra lat ndax yalla di jigen la won Abu Bakar ni ko ndax ñun dañuy daw di bayyi Muhammad mom dom xana xam lo ni joxe suñu bagam te Muhammad dundu dinga mo gëna yomb ci ñun ñukay daw diko bayyi mom dom muy ñet Urwa da gessu ne yonenti bi won ki di wax ak man kan la man da ki kan la won ki ne ko Abu Bakar mu ne Abu Bakar am na lu muy rus ne kon suma la tonto nga xam mu continue di tonto ak yonent di waxante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam wante waxin bu ñak teggin ndax leg leg mu melni koy japp ci ki

tuñ ko ndax kuñu ko gis nga def kuñu tej la waye defa tuñ ko ci zahir waye ñu koy def ci batin modi dem hôpital tabarkallah ni ñu tuddé planifier nga da di planifier koku tabarkallah yaangi ci ak moy bu reuy waaw togal rek li nga wara am ci dom mom yalla rudd na ko te dang ko am waaw feli ci égypte dafa am ben jigen bu nga xamné da dan jël ay pelu pour baña am dom rek diko def diko def diko def ba ben bis rek mu jekki jekki sentir que ni umb na ba sentir que ni umb na yalla dogal umb bi bet ko lol ba mu amé dom kérok ba dom jidi judu mu ngi ngebalé pelil yu bari ci loxo bopam wa xalé bi ci bopam mo ngebalé pelil yu bari gennalé ko lolou moko wonné ko pelil umbu bu mu yaq dafa fekk ne yaqu ga mo sobon yalla waaw lolou lako dom ji wan ne ko man nak pilil manuluma dara mako meunal dara motax pilil yep ngam na len ci sama loxo am yaay mu ngok suko defee kon lolou dang cey deg ne yalla moy aji bindi ci waaw yalla moy aji bindi ci moy wursagal te gemin ko yalla xam def ci lu mu dundé lu koka dundé yalla bu xaré sa gemign jox la lo dundé motax yalla ne kon wala yaqtulna buñu ray ñom jigen ñoñu awladuhu nafsani dom buñ ko def ci planification buñ ko def ci limitation de naissance jigen sax may neen ko mu planifier ke fekke febar ko waral wala njur gu jégué yo go xamanteni lor mën na ci abawo mën na planifier ndax digënté njur ñaari at la waaw wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn ay bakkar bu reengi ci nak te tuba bi rafetal nan ko tubarkal indi ay teori ba nga fokk ne tubarkal bo amé dom yu bari tarde nga munitam wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna waaw seen biir sey itam buñ ci dugal caaxaan waaw loolu nag jigéen ni ko gën a mën caaxaan ci sa biir sey ba jural sa jëkkër doom ju mu jurul bakkar bu rëy ngi ci waaw bakkar bu rëy xam nga yonent bi ne na góor gi doomam gi góor gi nga xamante ni jabaram dafa am doom mu ne ko doom ji juruma ko ah yalla nek deug bu dul deug de togona bakkar bu reuy togona bakkar bu reuy waye jigen jo xamanteni itam ah da nga jur da nga moy ci sa bir sey dom sofija nga momale ko sa jeuker te sa jeuker juruko sa jeuker di daw di ñak diko jox muy lek muy ñak diko jox muy wad muy ñak diko jox muy faju mu ñak tabaxal ko mu dekk ah koku de mom jigen joju def lolou def na lu reuy ndax duggal na ci fami jambour ko ca bokul lel na wursugu jambour ko ko momul bakkar bobu yonent bi neena ken xamul lu mu toll waaw nanga fagaru chartu yoyu la yalla teural ne bu yonent bi day jaayante ak jigen ñoonu ne jigen ñi jaayante ak yonent bi ci chartu yoyu mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy dellu kérok madinatul munawwara joge makka kila inna fatahna laka fathan mubina waj mo netti lu bari ci xew xew bobu motax bi nga xamanteni yonent bi delu ci na medina ba mu toge ba dal neena amna benn

dëgëral suñu ngëm bu ñu jàkkaarloog suñuy noon. Bi yonent bi déggee wax boobu nga xam ne ibnul aqwa wax na ko, mu daal di koy ñaanal ne ko yarhamukallah, maanaa yàlla na yàlla yërëm. Wante yarhamukallah boobu jaaxaloon na saxaaba ya, ndax ku ko yonent bi masaana wax te deewuloo daanaka li la dese ci dund bareetul. Dekke boobu yonent bi day junj ne ibnul aqwa moomu dana dee ci xare bi ñu jëm. Moom nag yàlla dafa dogal ci biir xare Khaybar, bi muy xare ngànna yu boppam moo ko rey. Waaw, ba ko ngànnaay la reyee jullit nag di warante naan moom shahid la wala du shahid, ndax ngànnaay ma ko rey, ndax martyr la wala du martyr. Waaw, ci biir xare bi daal naa di doon door jaase ji rek far jaaseem wul bëttiku nag rey ko. Wante bi ñu ko waxee yonent bi ne ko ibnul aqwa, nit ñi ñu ngi werante ci ne ndax shahid la wala du shahid, ndax fréeram bu ñuy wax salamatu bnu amr bnul aqwa moo ko laaj yonent bi. Yonent bi sal allahu alai wa sallam daa di wax ne innahu la shahid, giñ naa ci yàlla ne martir la shahid la. Moo tax yonent bi moo ko jullee, tabaarakallahu moo ko julleel boppam moom sayidna Muhammad. Moom ci boppam itam moo seede ne moom ibnul aqwa moomu ne martir la shahid la. Ci seen yoon woowu ak sinamu ci benn barab jullit ñu ñu ngi yëkkati seeni kaddu naan allahu akbaru allahu akbaru laa ilaha illa allah, di ko wax ca kaw, di ko xaatu ca kaw, di ko yuuxu ca kaw. Yonent bi ne leen def leen ndànk, def leen ndànk, def leen ndànk. Innakum laa tadacuuna asamma wala gaa'iba, innakum tadacuuna samiican qariiba. Yonent bi ne leen def leen ndànk, yàlla mi ngeen di woo du ko tëx, yàlla mi ngeen di woo absenté wul mu ngi fi, comme moom taxul mu ngi fi kay, jarul xaaju, jarul xaaju. Yenn yuuxu yi ñàkk teggin la, waaw, ndax nit bu la jegee nga koy yuuxu di ko woo, loolu ak ñàkk teggin la, te yàlla jege na leen, mu ngi seen biir, demul fenn. Kon nag ki ngeen di woo dégg na leen te jege na leen, loolu junj la buy wane ni soo dee tudd yàlla ajowul xaaju ba tabarkaale di tànkal ñi nga nekk. Bi ñu agsee ci barab bu ñuy wax sax ba, mu di barab bu jegeñ Khaybar fa la yonent bi jullee tàkkusaan, ñu indi ko fa ñam. Tabarkaala mu lekk mu reer, daal di jóg nag mu daal di lekk, maanaam espèce njoganal la bokk. Ci la jóg nag julli timis, waaw, bu mu jullee timis nag wax na noonu ba mu lekkee ba noppi, bi timis jotee mu war a julli nee na jàppul dafa galax ndiko rek. Waaw, loolu ishaara la buy wane ne lekk tojul njàpp. Soo lekkee ba suur itam fekk sa njàpp lu njëkk tojul, soo nammee jóg jëm ci julli galax ndiko rek. Waaw, muy galax ndiko rek, tabarkàlla. Neneen moo tax ba mu julli timis ba pare gee jot dafa galax ndiku, tabarkàlla jiite leen gee ci waxtu woowu. Kon lekk gi ci diggante timis la ak gee. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feneen na guddeen gu mujj ga nga xam ne ci suubëga la xeex bi am. Yonent bi ànd nag jullit ñi fanaan guddi googu ci lu jegeñ dëkk boobu ñuy wax Khaybar,
te booba waa dëkk ba yëguñu ne yonent bi agsi na. Ndax yonent bi bu masaa ne dugg ci dëkk te xare yëkkati ko daawul jege dëkk ba lu dul ba suba jot na. Ci suba ga ba suba jotee fajar ga xar ci lu julli fajar daal di war nag ànd ak jullit ñi ñu dugg ci dëkk ba fekk na booba waa Xaybar ñu nga jóg jëm ci seen marché ba bu yëguñu woon ne sang bi agsi na. Bu ñu ko gisee ñoom ñëpp noon nee nañu waqit daw ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan jullit ñi agsi nañu jullit ñi agsi nañu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne allahu akbar allahu akbaru kharibat Xaybar allahu akbaru kharibat Xaybar.

comme niñu ko waxtane won ci aljuma ji ñu genn ci digënté sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yahutu khaybar mu melni yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu duggé khaybar waxon ni len ñaan ga mu fa ñaan mu melni waxna nu ni ñaan gogu dekk bu mu mësa duggu ñaan nako mu melni ba mu songé yahutu khaybar te fekkon ñom ñu fagaru ndax lu tollok juroom ñetti tatanga fa tata bu ci nek deugër na deugër ku nga xamni pour julit ñi dugg fa su andul ak ndimbalu yalla dugg ga du mëna ne tata bu ñëk ba modi hisnu na'im bu ñaarel ba di hisnu sa'b ibn mu'ad bu ñettel ba di hisnu qal'ati dhubayr bu ñentel bi di hisnu ubay bu juromel ba di hisnu nidar juromi hisnu yoyu ñu upp doole ci mbollem jurom ñetti tata yoyu ñetti ya ci dess yu yema may la mudi hisnu qamus ak hisnu al-watih ak hisnu al-sulasim mu melni julit ñi juromi tata yi lañu ñëk songu waye songu buñu songu rek songu ko ay yooni yoon mënu ñu fexé ba dugg ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ëlëk dana yebal jambar jo xamne yalla bëgg nako te bëgg na yalla ci la Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu waxe ni guddi gogu nelawuma ndax fogg ne rek jambar joju yalla bëgg mana neena bu mu xeye ci la yebal sidna ali comme nagn ko waxtane won fek sidna ali mu ngi wanent yonent bi sallallahu alaihi wasallam daldi ñaan ci bëtt ya wanent ba daldi dañ ci saasa mu jox ko raaya ba te mo di drapeau bu mu and ak julit ñi bu mu ñëwé itam gis ngeen li xew ndax fekk na fa jambari yahud bi ñuy wax marhabu koku mu fëgg dana way ne qad alimat khaybaru anni marhab shaki silahi batalun mujarrab idha alhurubu aqbalat talhab yalla dogal am jenn jambar ci julit ñi ku ñuy wax amir ci li salamat ibn al-akwa netli neena amir mo lewuto ak jambaru yahud joju ñuy wax marhab te fekkon na boba marhab momu ñeen fukki jambaray lewuto ak mom te mo len di man motax ba amir lewuto ak mom mu daldi koy ray ci sasa mu delluwaat fëggat dunnam moom marhabu nee na ana kan ku ñeme ci yéen julit ñi ana jan jàmbaar moo ñeme taxaw jàmmaan loog man léewutoog man daa di wayaat way ba qad alimat khaybaru anni marhab shaki silaahi batalun mujarrab idha alhurubu aqbalat talhab sayyidna ali ne beret genné ca lang ga dal di tekki kalam

ta tax nga duggal ci sa dom sa dom dana am bakar nam waye yow kilifa gako ci duggal da nga am bakar bu reuy da nga am bakaru tayga am bakaru item de nga duggal gi ci duggal sa dom ba mu cey sey waaw goor dal may nañ ko mu tak ab chrétien waye jigen mom ci litiri bind alquran wax ko te duñu du suñu wax waxu yalla la modi ne jigenu julit warta seyek ab yefir ak iliman bu ko meuna daganal borom xam xam bu ko meuna daganal ak fu mu meunti jaar itam lolu amul kon tabarakallah mbokki amna xew xew bu ci am sax fani ben étudiant bo xamanteni tabarakallah wala ben élève bo xamanteni tay mu ngi top ab tubab ba radio yankii wax ak ñepp yoy yep ñak kilifa la rek dañu wax ne nak ñettay yar kilifa dana yar jamono di yar ba mel di yar so amé chance kilifa yar la nga déggal ko su boba am nga chance so xawé ñak chance touti modi nga baña déggal sey kilifa jamono yar la yaru jamono nak day and kreccu so ñaké kilifa manam bo ñaké chance nak nga xamanteni yow mom ñak nga chance totalement moy ki nga xamné bamél koy yar té moy ki wéddi ay kilifam wéddi yalla top bakanam sa bu duggé ci bir bamél safara koy mujjé wala yaazu billah mota safiyatu bint huyaymi daganu na sax ci yonenti bi mu takko waye dañ ni bo baxé ku bax rek ngay bëgg andal mo taxone yonenti bi bëggul wona tak mukk ab yefir lolo tax mu ñëkk ko garal l'islam mu nangu mu soko tak mu daldi nemeku ci kanamu sayyidatuna safiya mi mu gis ne dal kanam gi dafa melni dafa dretal yanti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa lu tax sa kanam gi dretal muniko ra'aytu qabla qudumika alayna ka anna al-qamara dhala min makanihi wa saqata fi hijri wala wallahi ما أذكر من شأنك شيئا فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة من ينتبي من كت لجيتو نجندي دوغو سي دك بي ين جوليت ني دما جنت جنتو كو دويوار dama genti mu melni dama gis ben werr manam dama genti melni dama gis werr wi gawé ko ci kaw asaman ñew dugg ci sama bir sal ba ci sama bir nek muniko ginna ci yalla ne sama jëkër de tuduma ko sax sa tour waxuma ci yow dara waxuma ci mbiri julit ñi dara man dal bima yewu suba netli na ko genti gi ne ko man dal big dama gent wer wi melni dafa gawé ko ci ko asaman de dug ci sama nek neena bima ko netli genti gi daf ma mbej neena mbej mo xamanteni mo tax sama kanam gi dretal lolou big la ko gent neena munema aha yow sa xel dafa nek ci bour bobu nek medinatul munawwara te bobu yonent bi la ci djuglu neena sama jeuker moma wax ne ma yow dafa melni da ngay mibit de nga and ak gor gogu nek medinatul bour bobu nek medinatul munawwara ndax ñoom yahudi ak yefir yi dañu fogg ne yonent bi nguur ko tax